maivai nyimbo wa timungabadwa mai mbozi mushisiana pai tifunika kukhala mamunthu huyo watsuku labwino mkaka wabwino thangwe dzikasaya kukhala terepoyo ah wana wawa pakona kuti uyo na paiwashi ulembo na paiwashi uyo na paiwashi koma mai wawo ni mbodzi kuti abverane amwe wawa pana nkhondo kuti bwerani mudzaone tetekerani nyimbo ya Leshu Junior kuti mubvesese abvesere watu.